kawarakunag, kawarakunag, maging akin ako. Kawarakunag, kawarakunag, kawarakunag, maging akin ako.